0: e wa gbo eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo pe ohun to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nje alare to n gba yawo re nkan o bawo le ti ri yen si o.
1: Alare n gba yawo re re to n tena ye ko tena o tun ba tete ji ko gbe ko jiya re.

wena rambi ati wondi dzao kuma sunga fana nawe ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka saka uyangana ngana

bakawologoma bantu temuka okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza sibu mu mwana wabo baganda bange mukamange bekuba mugunju kubabi nayekuba omugole w'amaduka neyekuba oluja neruyitamu nerikuba oluja neruyitamu neyekuba olusoko neserengera nange munange neserengera neekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neekuba ennyanja neekingira nange nentuuka nennyanja neyingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera ntaeka okulya ebintu kulira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babewange mbendiyena nanjagala naayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko yangala omugeyendo mugenda nyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nyina bannange tale babewange mbendiyena nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbi nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange teneewuunyiza sibu nasanga n'empisi nga zirunda endiga zeez'amaddu teneewuunyiza sibu nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sizizibojja teneewuunyiza sibu nasanga obuyaayu nga bunonda enkoko sizibulyako teneewuunyiza sibu nasanga empologoma nga zirunda ente ez'amaddu teneewuunyiza sibu nasanga eŋŋaŋŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kuniringana katono ndendigena nayi kineewuunyiza bannange baganzi bange olumugeza kiso nasanga nekapambe bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongosebwa ndumugeza kisa muganzi wange naayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge ndendigena nayagala akawologoma kambayite akawologoma Thank you.

handi hana halaga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo shi ko gombo musa isi musu